pangza kang sang ki ne la pe ba le sa cha chi la de ba main kon chu ne kar cha pe sa la thagur phu thagur ni ya ki pu tak ba thang nam du